0: dedet delu len ci ngir mal ngeen yam ci dina ubbi ko alhamdullilah amna yuma jaglo sama digende ko borom ko bokku len jeng ngeen ci kon nang ñu respecté won ngir yi la def ngeew imam malik ni ñu nek nak gannaaw julli takusan amatul nafil bebele julli tamis julli neew julle neew rek fa am te julle neew té jant bi xonko ñu mën nañ ko bu julle takal bokk mën nañu julle neew ganna gante na fa lele mën nañ ko waye bu jant bi tolo ci di xol nga xamni bo né jang alquran ba ci ci jott tañato ko ci jott digënt bobu nga xañati la julle neew da ngay bayyi ba jant bi so nga jull bu nak julle neew ne ko wax ngay jant ba ngi tollu ci di tank digënt yoy na fi la aral na fi bu nak ci jott ci bi alquran bokk julle neew waye digënt fa nga julle takusan dafa jant bi xonko mën nga julle ne waye mën lo julle mën lo nafil ngir imam malik ni ñu nek dem na nak ba ni ma waxane jaxato bi nga xamne téré alquran yi waxon na ko fi kamil yi qira bu nek ngi fi riwaya bu nek ñew na fi ñi koy jang mokk lañu alquran dañuy jaxate yépp naka lañu tam ngir yi dañuy jaxate jëfim yépp bo ubbe téré do xam ci ban ngir la nek la nga ci gis rek boy waré mom ngay waré bo ubbe mom ngay ubbe boy jëfé mom ngay jëfé xam tekantale ragne nak dafa war ndax xam xamé ke wara top bo xamé ta xamé wo do tax nga gi ci erreur bo julé tak san ba nopi bul nafilat mo ngay julé ci ba nopi mo nga julé new ba jant bi xaw bu jant bi xaw ko bul julé ci sax new bo de jang ta france bo agi ci bu ko ci yot bu ngay julé ci ba nopi ben bango ñaaral ci fekk rek du nit bi dakar nak bu gis dakar ñaka du ci dakar yam do def tahiyat mu mas digi
1: UKPFM
0: tahiyat mu mas digi manam nuyu dakar bi nga xamne bo duggé ci waxtu daga na ci nga and ak ñap duggé ci dakar da nga wara nga ci kabar ba la ngay def lé julli ñaar rafa wu lañu tu tahiyat mu mas digi bo re waxtu wo ci ngir imam malik ñu nek doko def
2: ak rek ci xam bu ne ci ñaara aju ben bi moy rek takhiru salat ya aljil amal la ñu ligé da dem ci ligé wara fay kon nek day wax bay al khaba o may fay jundi taksan ak ci bu fekke fay faat la lan nga wara jité
3: wa
2: fay faat
0: a ñu ne julli cheikh ben bis la rek dafa wara taftal won ni ko ni muy waré ba ñëk war xam nga taksan mo ñëk war ci bit donte waxtu timis bi day ñëk taksan te ñëk julli mo ngay ñëk fay donte itam da nga faat ci ba faat ci ba atta kusan bëttiñu xëti da ngay julli yoyu ba nopi soobe julli timis julli ci takku juroomi julli rek la jitu ngay tay toftale ko ba ak ci bi bu fekke ne ëpp na juroomi julli nga xamne benen julli ci tam bu bokul ci bis ba kon julli bis bi ngay tay legi soobe dem ci bis ba passé won tambalé ku ci sibata ba ca ba ngum ci geega toftale ko ndax bis bu ne rek ak julli da ko wara toftalo bisu julli bet da ko wara toftalo niñu toftalo ci bis bi bo xamé ne nak bis bi ci bopam faat nga lepp nga fay julli tay bi ba nopi nak julli bi ngay fay muy nga julli tay bi li nga xam dang koy tay ni dem rek nga toftale ko tambale ko ci sibata te ke ci star rek tok ci taksan te ke timis te ke gene mu toftalo rek bis bi dal ak julli dafa wara toftalo kon don te tak timis ci dafa wara weyi bu don timis julle goko ak limuy gatt gatt bu don dafa wara weyi tam bala nga koy julli jullen suba fayal suba fay tisbar fay taksan so koy jull bon fekke ni nga fay ko waye waxtu dafa am muxtar ak daruri xam nga timit mogge ñoy wëndo ni gi taksan ak tisbar ñoy jéxalo ndax waxtu mëna dafa am muxtar ak daruri muxtar moy ni ñu tan daruri moy li nga xamne bo am lele deul nga am ci lefe nga am ci lefe tek mëna takusan muxtaram manam li ci gëna ngeureul yalla boko ci waxtu wo xamni boko ca defé gëna am ngeureul yalla mu ngi tambalé ci mom tisbar bo xamé né kër gi jëngikuna manam sa kër tambali na jëm fenku ba nga xamné am na sañ guddaay ñaari taxaway xamni fofa
4: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1900 ben tuluba di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbay
5: ci regeuf ci andi bi ak sen radio
1: UKPFM
5: ci regeuf ci andi bi

سجر الى ان الله سجر الى ان الله

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

0: as yon gaz dar lol
1: as yon as gina la dig
0: dig yon te bax gen jam bax
1: ba sant ken sant bu bax
0: ala ke bi def jam
1: no yi sant bu bax bax bax bax
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: pani ta hanon ci pene rek pani mom dara ko kom ni wax ni ko sampe ci beuri mom jaar yon mom mom comme sur télé bes bobu nga wax moy bi jaar bir dekk bi comme la dalito keur bax bo ñew ba ci deg dakar yoy yeb tane gis nga stop yi fiñ len def ko da bari nañ len def lu so li ci apprendre xam dem dama dug ci ben auto jëm na liko tay forage moy mo fi way apprendre mom ci kaw la yeek ku yeek ci kaw nak waxe noy mo na tege kuy wacc ci moto mo xam ndax wacc na wala wacc nga xam ni ndax bi wacc mo da ni ci biir yo mu na ko na su wacc mom ci kaw la yeek di fegg di fegg na nawate nak taxawal tam nga lol du yoon
1: lol mom apprendre bu reew la sa wor bu amul ben responsabilité ci limi def lolo fi bari as dom ni diko sant bu baax diko gërem xam nga ap apprenté ngay yé ci kaw ay auto di feug lolo ak rewandé képp la rewandé la rek go xamné tam sa wër ba nga xamné mom lay lang ci mom tam sa wër ba du ko responsable sa wër bu responsable noy bayé sa apprenté mu yé ci kaw toiture bi ah di yurndu ak feug nan delo ci suñu xel te li ñi def ñu tekku ci yoon nit ki da ngay fonk sa bop fonk li ngay def han motax defa nga dig sefeur bu nan sefeur nday mak bayam rek ko bëgg mais ko bëggu sa bop kan mo lay bëgg man sefeur la mais li bari ki sefeur ci bëgg ñu seen bop motax ken bëggu leen nit da ngay bëgg sa bop bëgg li nga doon bëgg li nga yor fonk sa bop nit ñi bëgg la fonk la mais bëggo sa bop fonko sa bop kan mo lay bëgg wala kan mo lay fonk nañ ba yefi waye di ñi def te yaar apprenté yi sefeur da ngay nek ko responsable nit ku fonk sa bop beug sa bop li ngay def lepp nga diko baye xel diko tek ci aw yoon lol moy sefeur mi am na ño xamne vraiment tour rek mo fa nek mais duñu ay sefeur apprenti bu yegg ci kaw ay tour ay toiture apprenti lu ci kaw toiture han apprenti lan lay wut ci kaw toiture lol ay yef rew na rek vraiment dekk bi tam rewene gi ci transport bi day gëna yokku ay sefeur mbake touba yo xamni ni sen karam auto kenn du ci dug dañ koy tej bo reveri ay sefeur Renault han lolou moy lan ay phénomène yo xamni ni teggul fenn kilifa yi bari tok diko setan te bu ëllëgé ben way ñew fi indi projet da ko duggal ci dëkk bi ñu né du fi amé pourquoi du fi amé lepp fi amé te du ngeen ci man dara il faut ngeen defraat sen togaay xolaat sen bop xolaat sen ay doxalin ta xamne yeurmane serigne bi motax li ngeen am ci dekk bi ngeen am ko auto bo xamne yow mi koy dawal amo transport en commun auto bi amul licence amul assurance transport han amana sax amul ay keuy du bax ngay transporter ay nit ci num la nexé nim ko bëgge ki tax nga am lolu man lolu señ lolu wax deug yalla war nga ko delo ndugal serigne bi nak moy ñu bayyi wat xel dekkam bi han bayyi wat xel tam bo dekk bi lolu da fay am solo trop mo ngi wax rañ mbokk yi dafa melni li ñu teural na won ci waxtu jeexna tay nak li ñu doon waxtane rek moy les caractères priorité yi nga xamne mo nekk ci dëkk bi sampon nañ tam ubbi won nañ tam ci ay bunt ngir képp ki nga xamne amna laaj bo xamne da nga ko doon laaj jëm ci walu circulation bi wala jëm ci dem ak dëkk bi rawti na les caractères priorité nga laaj ko waye mbokk itam ñew wax lu am solo ci mutu jakarta yi mom dafa am laissé aller bu wey bu ci gouvernement au Sénégal def ci commencé ko ci bañi tambali li diko yaatal ci réew té du yoon ndax arrêté mor ngom bu 2012 dafa may mutu Jakarta ñu def transport ci réew yépp bam dess Dakar waye nak ci defir mi nak dafa am lu ci bolé kon li deug tay deug moy tak deri nañu taxawaat képp kuy dawal mutu nga am permis de conduire xam code de la route mutu bi tam am ay pièces mais laisser aller bi mo beuri di len japp nak di len yobbu ci commissariat ñuy fay nga len di delo seen mutu bi tek wat ci kaw tel def naka sulu nona vraiment du deug du yoon te teggul ci aw yoon du ab yar du ay teggante defarul rew mi defarul itam ndawi rew kon ñi ngi sant ñepp di jaajeufal ñepp di len wax rek ba benen talata ci seen benen émission code de la route seigne fallu inshallah
2: mu jox sant ban baati ngir moma may lu saxal dajo nak lu saxal dajul
3: li ci keur gi di emission bu len radio UKBFM 103.5 di jaglel talato bu jot 17h30, 18h30. Juroomi waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili, japp juroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili. Waxtu lemb, Oustaz Ndongo Mbay.
4: Ñu képp ku dégg suñu kaddu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Andando ak Serigne Muntaka Mbay.
4: Serigne Muntaka xamna kon leen lay jox kaddu ngone yu bismillah.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa anzur alayya barakati dona dur wa lisiwa yakuf kullama yadur.
3: Di waxtan ak yeen ci kër gi, lepp lu aju ci walu kër gi dekkendo bi nekkin wi digënté ñaari way dëjënté ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu doon jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz Ndongo Mbay ak Serigne Muntaka Mbay ci 103.5 radio UKBF.
0: Bi tan xamat bi nam bu baax
4: ndeysan ndeysan
0: bo gawé réy ci mom
4: waaw
0: mom da nga tafé té ko ko xabé rek nopul
4: waay
0: li fek ñong koy natab rek tourno yam
4: deug la
3: li ci kër gi bu len ko wuté ngeen mën ci and ak ñom ci 33 976 0909 33 976 0909.
4: Kon xamna li ci ki yon moy jigen ñi faawu ñu jema xam mo len war sen digeentek sen borom keur su ko defey borom keur yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu ki la
3: li ci keur gi
0: jamono bi mom
4: haqi
0: xatan mu ci jafé na
4: deug la assalamu alaykum
6: wa alaykum salaam warno matro yu kay
4: deug la
6: ci deug ak deugal ak diina jo xamne dara do ko
4: señ bi ñu lay ziar bax
3: fi lu ci 103.5 radio UKBFM 30 bu jott 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wuté
0: di xara ba
4: da ñu lay dégal
0: jaar waxtani set na suñu xol lol
2: tekay selseli rek bek tan awep ko far yow na tam xel di dal ma jox sant ban baat ngir mom may lu saxel da jo nak lu saxel ma jox sant ban baat ngir mom may lu saxel da jo nak lu saxel dejul murid yaangi bolo di lim seeni may heman jiyem ma lim samay may
4: أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلولا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير الشيء مبوكي أوديتري مبوكي أوديتري سيجولين في سنة رجو إكاب إف إم رجو إنيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا نك في تخلو جم دام دار العلم الخبير ني أندغيين تلاتة بجوت في وقت ويسين إميشون بيليتي كرغي di nuyu ñepp nak di ziaré ñepp mbolam ko xamna rek yaangi bayyi xel 103.5 ñu lay nuyu bu baaxa baaxa bax ta di la ziar di la ñaanal jam di la ñaanal waye di sakku ci yow ñaan waye di jital ci nuyo bi ak ziar bi sahibul fadila serigne muntaha bashir ñu koy nuyu bu baaxa baaxa bax ta diko ñaanal suñu borom defal ko jam defal ko mbollem khalifa general yi nga xamantene ni ñu ngi ci biir rew mi waye non lañuy defit di nuyu serigne mamour mbacke mom cheikh mohammedul murtada diko ñaanal bu baax momit li nga xamne sof nako ci li serigne mohammedul murtada soson mu agale ko te am ci ndortu yu kawé ci barke cheikh mohammedul murtada non lañ koy ñaanale rakam ji serigne salih mbake mom cheikh mohammedul murtada momit li nga xamne yor nako ci liguey cheikh mohammedul murtada bi suñ borom jappale ko bañ am ci ñun ñepp lu kay suñ jort barke cheikh mohammedul murtada non lañuy nuyo wa kër gi jël nuyo bi tekk ko ci loxo pap sayer mbay di nuyu suñ tek ci serigne abdulhad di nuyu suñ mbokk mi nga xamantene mom lañ wuti fi ci plateau bi di serigne pap sek ko dollar wu serigne fallu diko ñaanal bu baax ni nga xamne non lañ ko daan ñaanal rek suñ borom bayiko am xelam wax deug yalla émission bu am solo lay taxawé mom lay def mi ñaan suñ borom bayiko ak am xelam ba ñu suñ borom defal ñu deug ak top wax deug yalla bu fekké né chauffeur yi ak ñi yëngu ci wal transport yépp bayi nañ ko xel suñ borom man na dogal jam rek moy am ñu koy nuyu bu baaxa baax te diko ziar di nuyu mbollem auditeur yi auditrice yi nga xamantene ñu ngi baye xal radio bi 103.5 ku ci ne ñu ngi lay fekk fa nga tok ñu lay nuyu nuyu bi gëna sel ci ñoy di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di nuyu suñu buntu ci yoonu señ alhaji mbake mom señ mbay mbake jaaxal ñu koy nuyu bu baaxa baaxa baax te diko ziaré waye di nuyu doom señ cheikhuna ñu koy nuyu bu baax te diko ziar di nuyu mbollem wa kër señ balla cioro yépp ñu leen di nuyu nuyu bel am nuyu señ abdul hadd mom señ abdou mbar ñu koy nuyu bu baaxa baaxa baax te diko ziar di nuyu mbollem njabot señ balla cioro mo xam ñi nekk ci biir dekk bi la mo xam ñi nek ci ñi nek jaaxal la wala mo xam ñi nek mbar la ñepp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar mu melni mbokk yi xamna tay dañuy sof suñu waxtaan ci li nga xamanteni ci lañ ko sofon wala bok mom lañ tambali won muy waxtaan wi nga xamne mom lañ tambali won kérok te moy waxtane njang mi njangum gone yi na ci lañuy sof suñu émission bi nga xamantene mom lañu sofone kérok dañ ci sof émission bi nga xamantene mom lañu def tay su ko defé ñu baye xel ñun ñëpp né gone gi nga xamantene dafa yalla dafa dogal mu nekk ci kenn kër wajurum gone gogu ni mu amé ak ci bu fébaré wara faju amé ko ak ci bu xifé wara lek amé ko ak ci yu bare goné gi non la amé ak ci am jang non la amé ak ci am jang su ko défé wajur wi nak amna ci responsabilité bu maga njabot gi nga xamné yalla dalako jox ñuy ay goné bu féké né da nga bëgg ñu nekk ëlëk ay citoyen yo xamanténi ay citoyen model lañuy doon dafa am fo leen wara jaarale dafa am fo len wara jallale motax amna ben borom xam xam bo xamne af français la sax Victor Diou don tane lim wax ni alquran aduna ci bu yag danañ net rek ay waxam ndax dafa wax ne man fataha madrasatan faqad aghlaqa sijnan lol moy ku ubbi ay école nga xamne tej nga ay prison ku ubbi ay école nga xamne tej nga ay prison lolou nak ñun du lo xamne ñi nga xamantene ay julit lañ du lo xamne jaaxal nañu ndax bi alquran addo ci lolou ak mom bim koy wax danaka matna junni at ak ñaar téme ya kon alquran aduna ci lata mom nga xamantene moy français wax lolou lata muy gëna adina ci ay at yu bëré ndax buñu xolé ay bi ñëk wacc alquran moy iqra ay bi ñëk wacc alquran moy jangal ay bi ñëk wacc alquran waxul julil waxul woral waye dafa wax ne jangal kon loolu rek man nañ ci jàngé importance bi nga xamantene jàng am nako moono bu fekkon ne yenen yi ñoo upp solo bu fekkon ne yenen yi ñoo upp solo julli mo upp solo wor mo upp solo saraxe mo upp solo yenen ak yenen mo upp solo kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi jibril ñeuke ñew ci mom lam koy ñeuk wax moy julil wala woral wala defal nangam waye lim ko ñeuk wax moy iqra jangal kon lolu ñukoy leunkele ak wax joju nga xamantene Victor Diou wax nako moy ku tabax ay école na nga xamne teñ nga ay kasso lolou nak aw deggil la wo xamantene wala bok wax la wo xamene wax la jo xamantene kenn ku nek war nga ci am saw deggine ndax bokku na ci ño xamne dañu wax ne agrer limi jëf moy ak ay ñaawteef manam nit ku reer bari na lu muy def ay ñaawteef waye nit ku xam mom day moytu ay ñaawteef ki reer man na tabbi ci ay ñaawteef
7: ci ñak xamam waye ki jang ba xam mom man na moytu ay ñaawteef ci akham kon dañuy wax ne bu fekke ne da nga ubbi ay école nit ñi di fa jangé lu dagan nga di len xamal lu dagan ak lu haram di len jangal deug di len jangalit li nga xamantene moy ñaka wax deug di len jangale nan lañuy sayto nan lañuy wuté seen wërse koku yow mi ubbi école bobu na nga xamné teñ nga ay kasso teñ nga ay kasso ndax bu fekké né nit ki dafa jang mbay jang momu dox digënté ak mom ba du sacc du ray nit du tricher du togn koku man na dundu ba joggé fi té du duggu kasso waxuma sax mom wayé képp kum yar rek suñ borom man na la mussel ci nga duggu kasso kon dafa melni école wala bok daara yi dafa am luñ lay téré wala bok day am lum lay té nga def ko bo jangé daara bu la jangalé ba fa da yar la njang momu ak yar bi dafa am lum lay téré yow lolé mou lay téré nak bu fekké né jango ñak jang ga dalay poussé ci lolou nga xamanténé mom la jang bi téré motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi aya bobu wacce muy iqra ñun ñepp xam nañ ne ci am njang ci le lepp di baxé ci am njang ci le lepp di baxé waye ci ñak jangit ci le lepp di yakko bu fekke ne njang mi tege na ci yoon njang mi buma ne njang mi nak moy programme bi tege ci yoon jangale kat bi tege ci yoon ki jang tege ci yoon su boba secteur yeb man nañu tege ci yoon secteur yeb man nañu bax waye bu fekke ne dañu saboter njang mi saboter programme bi nga xamantene mom lañuy jang saboter daara yi ñi jang saboter jangale kat yi nga xamantene ñom ñoy wara jangale ñoy wara defar goné kon su boba secteur yeb man na dem ba sabotage bobu nga xamantene mo am ci njang mi law ba ag ci secteur yeb mo tax ben borom xam xam dafa bind lu am solo neena bu fekke ne am rew dang ko bëgg neurmel dang ko bëgg daane aw askan boko bëgge daane neena fexel ba seen programme bañu jangere nga saboter ko ba njang ma du tege ci yoon njang ma bu tege wut ci yoon secteur yeb day soxé lolou don lo xamantene lu mata bayyi xel la bokku na ci importance bi nga xamne jang da ko am yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jangale ko ginnaw khazwatu badr muy xex bobu nga xamantene xex bu metti won la ci digeunte julit ni ak yefeur yi prisonniers yi nga xamantene julit ni dañ leena jappon ci yefeur yi te ñu nekkon ño xamne dañu jang yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daleena waxon ne len jamono yoy ñom jang nañ waye julit ñi bëggoon nañ seeni doom jang waye amuñu won ay moyens ngir seeni doom jang wala bok amuñu won ku jangal seeni doom nga xamne prisonniers yoyu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da leena wax ne kenn ku nekk ci yeen bu jëlé fukki doom ci doomi julit ñi jangal leen lire ak bind na xamne loolu moy ak gorélam bu fekke ne loolu amna rek yow man nga dem sa yoon te gis nga yoonentu bi ñi nga xamantene ñom la doon jangale lo doomi julit ñi jamono yoy duñu ay julit ay yefeur la ci leen wax ne kep ko xamne jangal nga fukki xalé yo xamne ay julit lañ waxut yar nak jangal la leen wax jangal leen bind jangal leen lire da nga xamne lolou moy sa gorel soko xasse def rek yow bayinañ légui na lolu ñun ñu am ci ñu war ci def ay sétlu xolal yéfer bi nga xamantene jangal na abdulit jang mom mu tax mu meuna genn ci kasso lolu man ci jang ci wax joju nga xamantene mom mi mom la wax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da dan wax ne jangaleen xam xam jangileen xam xam waye jangaleen nit ngir xam xam su ko defee xam xam boba dana la andil ak dal waye dana la andil li nga xamantene moy ak lewet dana la andil li nga xamantene ak lewet kon mu melni bu fekke ne rew mi ngi am rew day tabax ay école yu bes nañ xamne mi ngi tejj ay kasso ci kaw mu boole njangama ak yarba am jangale ak yar lolou nak xamna ñun dañ koy buñ ubbe téléphone dañ ko baye auditeur yi ndax ñun suñ jangukaay yi doxuna digënte ñi jang ak kasso lolou ab jangat la bo xamantene ñun ñepp kenn ku nekk ci ñun man nga dawal sam xel xol bu fekke ne lolou amna nga xamne amna bu fekke ne amutit nga xamne amut suko defé nak ñu jema wut ay solution yi nga xamantene moy tax école yi bari na daara yi bari na jangukaay yi bari na waye teewut nit ñi di dem kasso motax serigne touba radiyallahu anhu waxon ne wa'lam bi annama tafawutul wara bil ilmi wad din yakun fasbira nit ñi liñuy rawante dañuy rawante ci digënte xam xam ak diine nak buñ ko waxe moy citoyen bi nga xamantene wayjuram du ko duggal mu jang waye boole ci ak ñu yar ko lolou don lo xamantene mbokk yi lu mata baye xel motax borom xam xam yi wax lolou dañ ne ñom dañ wax ne pour nga tabax nit manam nit ki faaw mu am école bi mi jangé waye faaw wit mu yaru motax dañ lay wax ne la école bu andut ak yar du tej kasso école wala bok dara ju andut ak yar du jang momu moy tej kasso dara ju andut ak yar du dara joju moy tej kasso jan dara moy tej kasso moy dara ji nga xamne da and ak yar motax dañ wax ne faw jangukaay ba am bu jangukaay ba amé jangukaay bobu da ngay jang ngir xam xam doli ci ay jikko waye doli ci yit nga am diine suko defé ci ngay mëna teji ay kasso kon faawu ñu bayyi xel ci ne jang mi day am yar bi am kasso yi mëna teji waye bu fekke ne da nga jangale dongu te yaro da melni da nga yok kasso yi al bok da nga yok prisonnier yi ndax alquran aduna ci nit ki nga xamne dafa jang ba am xam xam te jeexewul xam xamam masalul ladina humilu tawrat summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara serigne touba wax ko ci ay qasidam wax ne fa'alimun ja'irun mislal himar kama fi nass qur'an rabbil arsh jallatul borom xam xam bo xamne jeffewut xam xam manam yaruñu ko bam jeffandiko xam xamam mom mok mbam musafite re ñoyam kon yaronu bi sallallahu alaihi wasallam lata muy nek ab atté kat dafa nek ab jangale kat ba paré yonent bi lata muy nek ab jang ab atekat dafa nek ab jangale kat ba pare motax mu wax ci ay waxamne innama bu'istu mu'alliman man dañ ma yonni ngir ma jangale dañ ma yonni ngir ma jangale kon mu melni mbokk yi xam xam wegu ak wegu la motax mag ñi dañ na borom xam xam dañ koy wé waye kon ñu xamne kasso yit mbugal té defena nak am wégel mo gën fouf ñu wég la mo gën ñu dila mbugal kon suko defé ñu bokku ñun ñëpp xamano né ndaw yi nga xamantene dañoo tollu ci jang dañoo am haqq ci nga yobbu leen ñu jang waye am haqq ci nga fexé ba saytu ki nga xamantene mom nga koy dox mu jang misal bi ñu joxé xel mi nga xamné dafa amut xam xam manam nit ñew dafa amut xam xam borom xam xam yi dañ né shaytané moy fess del xelma diko xelat lo ci lo xamantene ay ñaawteef la nit ki nga xamné jangut am xelam shaytané mo cey dugg fess ko del ferenkula yu fa diko xelat lo ci ay ñaawteef man nako xelat lo ci sacc man nako xelat lo ci drog man nako xelat lo ci yenen ak kon bu fekke ne goné gi jang na mo raf ne bari na ay problème yu goné yi dugg fimné ni bokku na ci la len ci duggal moy ñak am occupation manam ñak jang fimné amna ay goné yo xamné amu ñu jottuk def lenn luddut jang manam temps bi ñi am akas neew dañ nan ngeejje dem dalu jiko waye duñ am temps wala waye goné gi nga xamné nak mom dafa nek ci bopam dañ ko bayyi nonu yaruñu ko jangaluñ ko bayyi ko ci bopam goné gogou shaytané day dugg ci am xelam di fo ak mom fo ak mom nak liñ djiblu moy man nako xeer ci sacc rombu yefi jambur rek djel ko wala mu pousse ko ci jëfëndiko drog wala mu pousse ko ci carte wala mu pousse ko ci yenen yo xamantene ni man nako jural kasso waye ndaw li nga xamne am xelam dafa fess del ak xam xam mu xam lu dagan xam lu haram xamit nan lay wuté wërsegam ci lu dagan koku du am jotuk dugg ci lo xamantene ni dakoy andil jafé lolu don lo xamne mbokk yi lu mata bayyi xel la bu fekke ne da nga am ñaari goné goné gu ñeek gi mom dafa téla bayyi am jang manam téla bayyi jang téla ceppelu amna jangut safar waye mbedd mi moy wajuram amul ben occupation do xam xam koku shaytané man nako pousse comme ni waxale jëmele ko ci sacc wala mu jëmele ko ci drog wala mu jëmele ko ci lenen lo xamne da koy jural kasso waye goné gi nga xamné mom amut ak jot ñumné wax deug yalla amna ay nit ño xamné ñu ngi ci biir dëkk bi seen njaboot amuñu jot amna ño xamné seen njaboot même buñ day jàngalé né nit bu vacances yi joté dañ leen di yobbu jàng lo leen jàng yobbu ci daara ja nga xamné xalé bi am jot té mbokk yi goné sa yo ko mayé ak jot rek may nga am xelam mu xalaat te xel mu bu xalaté rek man nako yobbu ci naka sudu non motax ñu la ñaarelu xalé bi mom dafa duggu ci daara ja di jang am xam xam bi mu amé xam xam yalla dogal mu am ab liggéey yalla dogal bi mu amé liggéey mu fondé ben famille koku defé nané du citoyen bo xamanténé moy fessal ay kasso kon lolu moy daara ji nga xamne bok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam appliquer won nako ginnaw khazwatu badr ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw khazwatu badr japon na 70 yo xamantene ay prisonniers lañ waye fekk boba julit ni ñom ay amuñu dañu ñak bëgg alal waye yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lam leen sant moy képp ko xamné jangal nga fukki goné ci julit ñi jangal leen lire jangal leen bind da nga xamné yow gorel nga sa bop lolu dañ ci jëlé importance bi nga xamantene jang amna ko lolu fawuñu bayiko su ko défé ñu xamné jang mënta ñak ci nit ki kon faaw nit ki ñu jangal ko motax amna borom xam xam bo xam day xne financer ci xeli nit ni bo financer ci xeli nit ni manam bo jangale gone yi financer seenam xel moy jangal len xamal len lu bax yar len neena suko defé kon do financer ci seni kasso kon nit ki mënta ñak jang rawati na nak ci suñu dëkk bu sel bi di Touba da xamné borom dëkk bi wax dëgg yalla lurut xam xam ñoru ko won lurut xam xam ñoru ko won wax nañ ko fi kéro rek mu ñaan ci dëkk bi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaanal sama dëkk bi nga defal mako muy dëkk xam xam kon ku fi dëkk donte ne mag nga xamne jang wess na ci yow donte ne jang du wess nga yor ay gone yoyu war nga leena duggal ñu jang te jang mom bu amé rek fimne day dimbali bu baaxa baax seigne muntaha ci yoyu nga xamantene mom la doon wax ci gone yi nga xamantene amuñu fukk at ak juroom ndax mbokk yi gone bu fekke ne da amut fukki at ak juroom foko meuna yobbu fudut jangou kay bayit dañ koy jëfëndiko rek boko yobbo ci atelier ba ak atelier bu meuna don len duko fa man ludo doxi ab yonent jilib agn dem ci kenkayri ba nangam yoy do nga fay def digënté bobu nak bu fekké né jangal nga ko yar nga ko bam am fukk at ak juroom jëm kaw digënté bobu fenen fum dem lamu fay jang man na gaaw newuñu la xalé bi limay jang ci bopam day am da ci am liggey bo xamne day tok ci bureau wala day def nangam waye jang da war ci doom adam ngir am xelam meuna ubbeeku ngir lepp lum dugg lola meuna don lo xamantene lumuy gaawa xam la lepp lumuy dugg xol la nga xamantene mom la ci sharia nangou ak li nga xamantene sharia nangou waye buñ japp ne rek xalé bi sa yu deme école wala sa yu demé ci daara ja rek bu génné da wara nek ko xamné da wara tok ci bureau ba wala da wara nek ko xamantene day soli costume wala nangam dédé lolou fawuñu bayiko xel mo tax sëriñ bi waxon na la xam xam yépp baxna waye yow mi julit bi nak nga fexé ba nga xam sa diiné ba paré yar sa njabot ci yarub diiné su ko défé fuñu mëna nek ëlëk non seulement danañ jariñ seen bop jariñ seen société waye danañ nek ay citoyens yo xamne ay citoyens model lañ fuñ dëkk danañ mëna jariñ ñinga xamantene ñom lañ dëkk ñom la dëkk waye bu fekke ne lolu amul rek da ngay dem ba ki ngay former doon ko xamne danaka du jariñ bopam du jariñ société am su boba nak koku day nek citoyen bo xamne defaratu waye dafay yak kon fawuñu bayyi xel ci ne nit dañ ko wara bolal ñaar moy jangal ko ba para yar ko waye waxuñu nit ki nga bayiko non rek mu melni bayima kon nit dafa wara jang am xam xam dafa xam xam bobu mu man ko dimbali ci yu bare motax serigne bi bo demé ci ay bindam mi ngi lay xamal na la képp ku dox sa digënté jang na nga xamné da gas am pax ba paré bëgg la bu wax ci pax mom wa man nahakum an at-ta'allum fa innahu yaqudukum lin-niqab waye nak muné la boy jangit jangal lepp xamal lepp wa demé ci masalikul jinan ma ngi wax ne wal tudimil fikrata ya hamimi fil ard was samai wan nujum yo yeb don ay façon xam xam yo xamne yonentibi de ci dan xeyr nit ni pour nit ni meuna jang am xam xam mo do serign bi bokku na ci donun ay yitte moy fexé ba ku ne ci kiparam mu jangal la ba nga xam bañ nako mag ñi nga xamantene ño newon ci kiparam sax nga xamne dañoo wessu won jang mag ñoñu da len daan jangal ci ay tomb bari na mag ño xamne tomb yoyu nga xamne señ bi da daan tomb mom la daan tomb gi len ci jangal bari na ci ay mag ño xamne ci tomb yoyu ci len jaar ba li ñu xam ko kon nit ki bu fekke ne da nga bëgg mu moytu yu bare ci ay pak yo xamne pakku adina la da ngay fexé bam jang ndax mbok yi buñ faté né dafa am ay porox ndol yo xamne ci la shaytané di jaar ba mëna yak xolub dom adam porox ndol yoy na da ca bokku ak rër am ñak jang da ca bokku li ñi tuddé madakhilush shaytan li ifsadil qulub muy porox ndol yi nga xamne ci la setan di jaar bu man yak xolom nit ki porox ndol yoyu mbokk yi da ca bok reer da ca bok muy lu mata bayyi xal motax serigne bi wax nañu ne la kep ko dox sa digeunte xam xam na nga xamne mo representer setan ci kaw suuf wa man nahakum an at-ta'allum fa huwa khalifatul la'inil mujrim kon mom waccio nak ñun dekk bi di Touba it wax deug yalla kenn amu fi aw lay ci aw ma sama dom fum jange rawati nak ci jamono ji ñu ne nga xamne serigne muntaha bashir hafizahullahu wa ra'ahu yitem jep moy gone yi ne ci bir dekk bi jang ba am xam xam ngir ñu mëna protéger seen bop waye ngir ñu mëna protéger seen diiné waye ngir ñu mëna protéger société bi nga xamantene ni ci lañuy dund loolu nak mu wuyuko ci wote bi nga xamantene maam ju bax ci cheikh mohammed cheikh ahmed bam moko ñaanon bil mustafa li ban al quddus madrasatan biha yazul al aza wal jahl wal kabr kon xamna cheikh abdulahad da nga ñuy ubbil telephone bi rek ñu and ak mbokk yi ci waxtaan wi di xaar seen contribution ci 33 976 0909 assalamu alaykum
8: wa alaykum salaam wa rahmatullah
7: ku baax ñu lay ziar
8: ñu ngi ñu yallo
7: ñi ngi sant yalla bu baax
8: alhamdulillah wa rabbika
7: ku baax turu fay wote
8: ma ngi wote nga bu fallu galas
7: diop seigne fallu galas diop
8: waaw ma ngi wote
7: ngabu ñu lay ziar bax
8: la gay ñu la ziar bax
7: ma yang ci jamm
8: ci rafet lu waxtaan bu baaxa baax
7: ndeysan
8: da ci yaara mbokk yi dal bi yeb
7: hmm
8: di nuyu ci bla sala momu
7: hmm
8: dafa wax ci yaal soxna ma waxa
7: ndeysan
8: waxtaan bi nak amna solo lo ci fam yeb
7: hmm
8: waaye nak noonu liñ ci gëna sétt mooy walu yalla
7: hmm
8: wa ndax njang mi
7: hmm
8: kenn na tablé ñu su nekk ni gone yi régi lañ ko xam xam ci ak yéne ci dina boko dé sét
7: hmm
8: nekk na njang mo mëna jox amaté na bu baaxa baax
7: hmm
8: ci ñenn ñi xam na nak bari waana di gone ñu ba xol na yépp ci jang waaye da cee bari jang moo xam ne dafa am bëgg jar ci li ma ci seetlu man léegi bari na ci ay xew-xew yu kaw yoo xam ne boo ko seetee ñi nga xam ne ñoo jëf jëf wala ñiñ ko suumaal ñoo ko jëf dañuy jàng bañ jàpp ne ñoom maanaam ñu dañu wér lañ rawatina nag ci maanaam ñi nga xam ne dañuy dem ba yàgg ñuy wootalu mel ne ay mbir
7: ay
8: wala ñu maanaam di wootalu mel ne wilaya wala ñu def ay ñaan wala di woot ay bit ak yu mel noonu bari na ci xew yoo xam ne ñii maanaam ñi koy def boo ko seete daa nag seen tonn bi daa sax du ma nga xam ne kon bu fekkoon ne ba yor di am la ñoom bu ñu jàngee ba toll foofu dañuy dem muritu ji wala ñu laxasaayu dem yottu yi xam-xam
7: seen àll waaw
8: ah ba nga xam ne bu ñu jógee ca loola ñu bare bare dugg ci dugg waaye booy seetlu léegi booy dox ci njëdd bi sax lépp ci yenn gone yi ngay dajeel ñu jël kaala teg ci seen bopp sol as mbubbu maanaam daanaka di noyale loxo boo koy xool léegi daanaka la ci ëpp diggante gerte juróom ñett ñaata gerte jëm xam ne wax foofu la ñuy sor surtout boo dee déglu yenn rajo yi sax seen ngeen ci dugg yi ñuy def ñoom dañ ci bari lool waaw loolu nag man la ma ko seetlu te li ci ëpp ñu koy def dañu jàng ci barab jàngkaay yoo xam ne njàng ma du ànd ko bu yar
7: bu ànd ko bu yar
8: waaw ndax ñii sëñ Saliou Mbacke doon doxee de ak ñeneen ñi nga xam ne ñuy yar la leen te loola kañ ma sa jàngal ba yar la buñ la bàyyee boo génnee da nga xalaat leneen lu dul dox di naxaate ak jël yoon suntuwaay di ko ci ci ay nit di ci def nag sëfam noona
7: waaw sëñ bi sëñ Fall
8: waaw loolu bari loolu
7: fi mu ne doguma la
8: waaw
7: fi mu ne naxaate googu nag
8: waaw
7: moo war a tax ñu ñun ñëpp ñu jóg jàngal gone yi ba njew xam nga ko yow moom desu ko nax
8: waaw
7: xam nga ñoom ñi naxaate noonu ñi ñuy fëkk seenam xel mooy ñi nga xamante ne jàngul fi ne ñi ñuy sëkk seenam xel ak ñi ñuy nax li ëpp ci ñi ñuy nax di fëkk seenum xel mooy ñi nga xamante ne jànguñu ba yeewu
8: waaw ànd naa ci yow
7: waaye ki jàng ba yeewu nga xam ne jàngal nañ ko ba mu yeewu ñu yar ko kooku moom nga fëkkam xelam du yomb
8: waaw mooy li ma la wax na njàng mi laa ne ànd naa ci yow bu wér wér yar bi laa bëgg ñu boole ko
7: waaw waaw waaw waaw
8: waaw waaye ñàkk am yar bi mooy waral ak bëggum noflaay ba buñ gisee ku yëngu ci lenn ñu jàpp ne loola kooka lam am ñoom buñ ci yëngoo danañ ko mën a am ñu daal dem fekk ko ca loola te jotaay yooyu yi bari na ci ñoo boo fa demoon tey ñu ngi koy fekk ñu di fa fréquenté ñu mel noonu lay dañu gis def del koo ci joxub kaamil moo naa tàmbali baaxara ba naati waaye nañuy def mooy jël xëti di tudde ko seen bopp wala ñu daal di am boxin boo xam ne dañ cee daal di naw seen bopp lool di ko doxe kookaatam fexe ba baraba mu def ko noo xam ne boo ko duggoon dangay def ne boo ne yàlla salaam aleykum ne la maaleykum salaam su ko defee nag day am sax ñoo xam ne léeg-léeg ci gis ñoo xam ne dañ leen di waaye ay kilifa dañuy dem sax ba di leen xaw a encouragé ci lañ ne te fekk ne la ca biir ñoom amaana seen sumpa la ba léeg-léeg sax nga dégg ñuy tudd nit ñi naa kooku dañ ko tuumaal rek wala kooku day nangam ak nangam man foofu laay waxee waaye njàng mi moom moom mi ngi am lu mu dolli ko nag doyut waaye man yar bi laa bëgg ñu boole ko yar bi daal moom am na ci solo lool ba ñu daal suñ ko di moom wax dëgg yàlla bar ñoom wax dëgg yàlla ah ñenn ñi jànguñu ñenn ñi jàng nañ waaye yar ñi
7: xam nga fi ne fi ngay waxee noonu foofu laa lay tontoo fi mu ne ñun li ñu dugal ci loolu
8: waaw
7: mooy da cee xam nga dañoo xàmmewut yarub diine
8: waaw
7: yarub diine ak yarub aada
8: waaw
7: diine mooy fexe ba yow nga dañu réer xamal la lan mooy l'islam xamal la it lan mooy sa àq ak yi nga war a jëflanteeg nit ñi waaw li ci des moom bu fekkee ne nit ki jàngal nañ ko ba pare yar ko teg ko ci yoon yow deesu la mën a nax ñiy naxe nag ñaare ñi ñuy nax ñu bëri boo xoolee fa ñuy jaar ba nax leen mooy dañ leen di nax ci luñ bëgg fi mu ne boo xoolee xam nga bu fekkee ne kaala moom la ko sëñ Abdoulaye daan waxee daa jiitu ci bopp ci baat lu mu yag yag day wacc ndig ndax ci ndig la wara jitu lolu day findel wax ji nga wax ne leg leg dang ci gis ko xamantene dang koy naw waye day dem ba ci kanam ñu découvrir ci mom lo xamantene kenn xalatu ko won ci mom lolu nak la koy waral moy ñak bu jangé yit yarul l'islam té yalla mom sa yo koy mbubbo di nax nit ñi bëss dina ñëw mu wër la wër go xamanteni ñëpp dinañ xamna yow wëru nga
8: deug la waaw da xam nga jang mi ma ngi jëg sa di guddal dafa am ño xamne manam jang dafa doy waaw manam ki jang te jubbi ci jarri ngir yalla gën ci jëm ci tuba koku am jangam manam fu ngam baxna bu mu gëna bari nak doy waye ki nga xamne dafa jang ngir manam sa mappe set mu meuna kopputale ak di naxé ak di def ay niveau koku famuy jaar nit man na jang sax ñew ci mom mu nax ko te du xamne sax nang koy nax wala bam koy xam day fekk ci tawasar mom mom mom te lo ala lepp ci la koy def ñak yar man ñu ma ci setlu dañ leen di jangal ba nak yeruñu leen lañ leen jangal nak dañ ci jël di ci utilité ngir manam mana nax ay nit ak di leen kopputal ko yalla gar té lolu mom dafa bari lol ci am ligi nak ma ngi jëf lu nak ci
7: dëgg jërëjëf dëgg la dëgg ma sha Allah jërëjëf jërëjëf Seigne Fallou Galas Diop don addo fele ci ngabu ñu koy nuyu bu baax di ko ziar assalamualaikum
9: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ousmane ndongo nang leen
7: ni ba ousmane ñu ngi lay ziar
9: ñu jàr bu baax taxala la yalla yow jott bo nuyu
7: ngi dégg ziar baax
9: may nuyu abdallah seigne bi di nek ki waxtaan yu amati na solo
7: ndaysan
9: xam nga nguur gi da dugg ci daara yi daayi jing
7: daara yi
9: bay jaay jing dongu jing
7: daari lan
9: dongu buñu jing dongu buñu jing
7: dongu buñu jing
9: waaw
7: waaw
9: ak door dañ ko ayé
7: waaw
9: waye dongu yi ñu jing buñu magge yoon duñu jing dedet ko gis ni jeng ku ci kasaba wala jeng ku ci kasaba jeng ñu woon bi jang waye ka da ab jeng ci jang ba bu magge ci jublé rek lay man nek
7: lolu moy gone boko
9: jëlo
7: boko jëlo wu ci ndawam
9: bu magge jëlo lolu
7: magge jëlo lolu
9: légui nak dañu waran di wax bu doori bu mi metti bu yax dam bu mu def gum waye yar yar mo yar dañu nak gone xamul yalla waye xamna yar ah doko duma dara doko baye ngir yalla waye muy baye ko yilla semu lan ngey dara wax ni manam bu li joxe dula jangalo neena bu yar bi ak jang mi bo amé lu ci manki don jang mi waye bu mu yar bi yar man na mu rune waye jang te yer wo musibala mo yar bi lu ci am solo la day o day lebul ko yar yaatu ko sawra mo sax
7: deug la
9: yar day mu lu bari waye lo bari xam xam te yer wo dak mom fa shaytan la
7: fa kasratu al-ilmi bi ghayri adabi jalbatu
9: Allah wa ta'ala kon nañi ko golu te gorma bi ñom li gën baax dal suñu dal yépp waxtaan ak ko bi manam ñu waxtaan ndax bu ko defé amna yu bari dal yo xam ci fi ñimitu ñu yar ndax ragal gorma bi ñu ngi leen japp ci lool waye yermande suñu dal amnañ ko donte amna ci ño xamne ay gonali ñu leen di jangalo ci xamu ñu wara yare ndax ku yeru mu ta yar ka mas'ul daara ji mo war di wax xali yu mag ya di leen defal ni bu ko defé nguur du leen critiquer waye tam amna ci door yo xamne dafa metti ba am ñu xamne yakam di gis dongo bu ñu xaan wala ñu door ba gañ ko kalaam ko ñu japp ci daara ba bu ko defé sin daara bi dootu ñëmé jël ben dongo du jé ben
7: soxal am baasman xam nga fofu goné
9: waaw
7: fimné borom xam xam yi dañ né man nga ko
9: waaw
7: torturer nenen man nga ko fitnalé nenen lu door
9: do baaxut
7: xam nga door mom du solution
9: solution
7: bu solution yonent bi aïssa biñ ko lajé dañ né musuma gis yonent bi door té mo dakko na yar ñet
9: parce que waaw do ko do lay bañ
7: bo xolé suñu mag ñu bax ñi ci jitu won dawuñu door
9: dawuñu door fi na bindu buñu doori bindu bo moy mucce mok ci sey bindu
7: deug la deug la legi nak kon
9: bindu doori nga xam waye bindu doori moy mucce mok door door do baaxul ko door may la
7: xam nga door man
9: xam nga xam sax ci keus goor bokku na ci keus goor dina yorodu radio ragal ngeel yalla di wat ko jakka yalla di doori door baaxul
7: dedet
9: lu jara wat ni ko la kawte nak gone ko xamu dal neppante da wat di naxtan da mu xam liñ ko bëgg ci dugal ci bop bi bu ko defé rek moy gën da nga am yool ba kon suñu dong waxtan liñ ci mëna wax bayina waye mo ni wax amna ño xamni ci yu sobi lanal bok ku mel sama doom suñu mo met fam ak sey lay fa la ñoy ak am sidi ko ban ko ni yaddale fatlo salam ala rasulullah
7: jere def bay Ousmane 33 976 0909 assalamu alaykum assalamu alaykum
10: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: ko bax touré foy woté
10: señ bi ni ziar mbay
7: ni ziar bax
10: alhadj diouf touba elipor imam
7: señ alhadj ni ngi ziar bax
10: imam ni ngi ziar bax ba
7: ndé delo ziar bax diouf ma yenen ci
10: ziar rafet lo waxtan amna solo
7: ndessane deuf
10: tém bi nga dugg ni amna solo
7: deug
10: yalla yar ak jang mom dafa am solo dul dara sax ci yone suñ bay jaxata waxon na né amab yaray tax ñu jël dité ko ci kaw ñak ko yaray tax ñu teggini ci kaw diko jaw
7: machallah
10: kon wa li émission amna solo lol
7: jërëjëf jërëjëf
10: ñing koy rafa lu ñing fi ci jakk ji
7: ndaysan
10: diko téwlu
7: jërëjëf jërëjëf
10: contane nañ jërëjëf
7: mbay jërëjëf machallah jërëjëf señ ala djouf momu doon woté fele ci Touba Heliport pentum señ dan ñu ngi leen di ni ñom ñepp ñu ngi auto ñepp ñu ngi leen di nit di leen ziar assalamu alaykum
11: wa alaykum salam
7: ku bax ñing lay ziar
11: Oustad ndongo may
7: ñing lay ziar bax Sidi Koloban
11: ñing delo ziar di rafetu liggey baaxa baax
7: non
11: Sidi Koloban Touba bax daal
7: señ Sidi Koloban ñu lay ziar
11: ah di nuyu señ Muntaha mi ngay andal ci liggey bi
7: ñing lay fay
11: di nuyu ki Cheikh Abdallah Sall ngay andal ci liggey ak mbolem ki yeuf go xamni yaangi tewlu 103.5 capital di nuyu wa Baghdad de gep ak Baye Diop de jelo radio bi ak mbolem ko xamni yaangi tewu ci capital rek Oustad ndongo mu melni yaangi waxtane manam ab yar ak njang manam ab yar dafa bax manam bala nga xam kun yar ak kun yoru tay ji ñen ci ndaw ñi nga xam tay ji dañu nekk ci dekk bu sel bi di Touba tay ji tay bo gene Senegal dem ci yene dekk di fa dam do ban fekk la fa rek manam yow sa da ngay rus kulo xex ak sagal ak fay nekk su ko defey yow ma nga xam yow yaa di jitt fofa yow yoon ba nga leen di awlo dañ fa nango aw xam nga boko fekke mu cheikh nit ay relation bu rafet nga ñëw bokku xulo ko xex yaa ngi yaqalaale ñepp
7: deug la
11: waaw motax manam ndaw mom dañ ko wara jangal ba pare yar ko même bu jëngudi manam am yar dal moy lepp ndax fu doori teji rew mi di senegal li fi am ni senegal gi dong la mais bo demé ci benen rew lañu rëdd ci geej fofu ngay tom toko defut ko man di doon yoon ndey dal ci sa taw
7: deug la
11: wa lo xamne bo demé ci rewum jambu nang ko bo nekk sa rew bul xaar ñu la koy digal ndax yara ki teggit mom dafa am bu lepp ndax sa tour mako nit ki fu man di nek rek te amutu ciir rek manam warna setan bopam bu baakha baax
7: deug la
11: waaw fo man di nek amutu ciir rek ya war nga setan te bop bu baakha baax da sey ñu fekke da nga tok euro ben dërëm japp sa motu jamm kenn do la wax dara ah mais bu fekke te million euro ben dërëm rek di xol yefu jamm te fa ci yono liggey fa ci yono xey fa ci yono wo bont lu way wax nga mer lolu ya sona sa bop ku bëgg ku la dimbali da ngay tege ci yoon mais boy jaar di jaadal ku lay dimbali fu muy jaar
7: deug la
11: mais bo tege ci yoni mom ko bo amul passer ko la daf man la yobale waaw liguey bi dal rafet na oustad ndox mbey ñu gene ñaanal guddu fan ak wër Sidi Koloban Touba
7: jerejeuf sey Sidi Koloban Touba Baghdad ñu koy ni bu baaxa baax te diko jaar assalamu alaykum
12: assalam
7: assalamu alaykum
12: wa alaykum salam do ñu ziar ba
7: ku baax tu rek foy wote
12: ma ngi wote Touba Darmina
7: Touba Daruminam
12: day rafet lu waxtane bu baax baax
7: ndaysan bismillah
12: waye li ngeen wax rek yar moy lepp lo meuna am lo meuna jang ci amu yar amu jey yar moy jitt depp kontan nañ baax nak
7: ndaysan jerejef
12: jerejef
7: jerejef jerejef jerejef mbokk momu don addo fa la ci Touba Daruminam ngi koy ziar bu baaxa baaxa baax yar doon lu am solo lo xamne mag ñi dañ daan wax naan dana jur lu bari yar dana jur yew fimne fo fekk ku yarou rek ku yewulay do waye

0: mag buñu xolé suñ mag ñu bax ñi fi joggé kenn mësu ci gis ñu né
1: waaw sax na la may
0: ñu ngi lay ziar bax señ sidi
1: waaw sidi bax daal mo du gaat rek benn minute rek mané daal comme daal tay ji dëkk bu sel bi di Touba ndaw ñi daal manam ko xamni bëgg nga dimbali Serigne Moustapha Mbacke ci dëkkam bi moy il faut nga pexé taxawal lo xamni ndaw yi dinañ ci mëna am lu ñuy japp mëna am lu ñuy yëf seen ñaari waaji waaw ndax manam ndaw timit lum jang timit liggéey mënta ñak waaw ndax lo jang mom dem liggéey am lo yëf sa yaay wala lo yëf sa baay wala lo def ci sa bop loolu mënta ñak ci ab dëkk waaw kon señ bi ko ko bëgg dimbiru ci ndaw yi il faut nga fexé taxawal ay biré bi liggéey ka yo xamni ndaw lu amul lu def wala ko am sa do nga ne ba yobbu ko ci biré sangam bo dem dinañ ko fay nangam ak nang mu mënti liggéey lu am bi yëf ñaari waajo dara tax tati gu bari wañe waaw ndax fi doone amna ño xamni bo leen waxul ko yeesi mëna ño digël seen bop
0: amna solo
1: waaw fi amna ño xamni ñu ngi and ak seen gor kon lool na bo autorité di bayyi xel
0: jërëjëf
1: waaw liggéey bi rafet
0: jërëjëf ma sha Allah jërëjëf señ Sidi Colobe Anne Touba Bakhtane batay mo doon addu ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax te diko ziar mbokk mi salaam aleikum assalaamu aleikum
2: wa aleikum salaam
0: ku baax da mel da nga jégué ab radio de
2: alhamdulillah
0: tur ku baax turo fay wote
2: man dëkk bi dama dégg ay ndaw yo xam manam ñoom ñoom daanaka ñu wutu ñu liggéey dañuy noyali loxo rek bo waxe manam ay kurel lañu doon yo xamne dal xale yu ndaw yo xamne ñi ngi rek jox seen kala amna sarax so xamne dafa am te ñi joxe jukki alcorane dama jox ci kenn alcorane def mako poussat nangu ko laal manam ñom dal ko ci gis nak ñi ngi tuddé bopam ben xassay nangu ñu bari na ko xamne nangu ñu liggi te bu lay jangale mais internet yi da lay internet yi dañuy jangale waye du ñor yar amu ko dañuy jangale rek dañuy sax sa xalé bi mu jang mokal bu gënné nak boko debatul dañ ki dañ sa rek su dañ sa bu gënné da ñu ci bari dañuy dal di fa tax lool da la jëf
0: jërëjëf jërëjëf mbokk mom xamna da am ay observation yo xamanteni xeyna gis nako lool lepp nak day dugg ci li ñi waxtaan rek moy ñaka yar na Serigne Touba fim tegon alquranul karim ku tudde saw tur ak qasida ñu jox la alquran nga pousse ko moy yow dessé nga dégg serigne bi dessé nga dégg Serigne Touba Serigne Touba ñun ñep xam nañ ni melon ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam nim ko bëgge won ba amu ci won sago ba dem ba wax ci ay bindam ne suma jamononté won ak yonent bi dama koy sama lima gëna fonk muy sama blex la koy lalal ba jandu ko mat jiddu ko fit ak deg du ko jam khaddi wiqayatun lil ajril mutaba an shawkatin wa ma yudahil aqal Serigne Touba bi wax lolou yaronte bi sallam mo wolbeutiku bindene ben arafu alquran mo gën yaronte bi ben arafu alquran mo gën yaronte bi wa harfun wahidun min alquran afdalu min an-nabi al-adnani kon defena ne serigne bi jëlul qasida tek ko ci kaw alquran donte ne lolou sax xeyna taxu ñuy waxtan waye mom mi dugg non rek mom lañ yelelal lolou lo lepp nak day delu wat ci yar gi day delu wat ci yar gi nit ki fimne nit ku ne man nga gem la nga gem nek ak mom te do ci forcer ken mu dund lola ndax l'islam sax nak suñ borom forcer wut nit ñi suñ borom waxu le ne da ngay forcer ci mu dug l'islam la ikraha fi din kon lolu lepp day dugg ci liñ doon waxtane legi moy jangale mi ak yar gi motax amna ci keur yo xamne do gis mukk ko fa yaro ba mag nga degg ko ci yenn yi fimna fi ci Touba amna fi ay keur di ay keur yo xamne do len degg mukk ci nakasu du non mukk da ngay japp ne sax ñi amuñ te moona ay nit lañ ñoo xamantene nit ñu am solo lañ ci société bi nit ñu am solo lañ ci dëkk bi nit ñu am solo lañ ci seen bopp di def lo xamne sax yow mëno ko bañe waye ben am ndongo moy nekk fële rek

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

سجر الليل إلا الله.

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

0: riwaya nabinut ak di xol ñi nga xamne dañuy faral di jaay yeen saate duñ deppok ak cet lolé ñak ñu ne ci jamono yi dafa mel nak li ñeñ di gis bari wul lañu japp nak ne moko waral nenañu dañu gis ne dal effectif bi manam liñ fi faral di indi dal dafa bari wut waye nak ngor gi war na ci taxaw nak ñuy seytu cet ak cetal gi ndax jamono ji nak mbedd yu ci bare bare dañu gis ne melul na mu wara mel rawati nak ñi nga xamne dañ fay faral di tour ndox ba am ñi fay jaar difa loru kaddu yi lañu denk bañu leen ko laaje ñu and do tewlu leen
1: wax deug yalla de ko di ak sa bamel way man gëna gi sey di ñu yalla man mom gëna ko gis trop trop du sama kër ak sama kër moroma jëm gëna na gi sa yalla pour ma sey di xamna da ci rma dafa manki wu xamna da ci ligëm dal dessena ki dal parce que xamna dama yakal rma ñoo manki parce que man gëna na gis trop dal sama kër ñu ma dekkal dañ fa la ñëw ak yépp waye man gi jottu leen ko deug yalla mo joomul dal xamna ci maaj ginaaw mom sama som do na tour ndox ci mbéd ñu fekk ko ko bindu ko it ma dem bama réen bureau ba ma fay ñu bay nit ñi ñoko wara ñëkke nak nit ñi ñoko wara ñëkke parce que nit ñi nga xam ñoo jaay lek nit ñi nga xam ñoo jaay lek ñom ñoo wara civiliser ñom ñoo wara civiliser paré ñom ñi nga xam ñoo lek diko jaay doom adamay ñoo wara civiliser wa ñom ñi nga xam ni buñu civiliser wul nak civiliser mom limi def moy dimbul len donc pour walu jangoro walu lorangé wa ñom ñi nga xam ñoko jaay nak ñom ñoo rajé seen matuwa yu mat seuk ba civiliser sa ñëwé du man ci ñom lu bari waye nak ñom ñi am nit ñoo dañoo sagan lol ci walu ñom sagan nañ lol ci walu ñom deug yalla sagan nañ trop am ñoo xam ñam ñi jaay deug yalla mom fu ko serviceul fekk dañu yob dañoo xey di ñu wara fay ñu ko li ñu wara def ñu ko seen matuwa ñu wara jël ñu ko di lor di parfois ñi lor doom adam yo xam ci ay ñam yo xam ni jëg na day wa lol wa serviceul ma yalla mom xamna buñu def seen liguey xamna element yi da xamna def ma buñu joxot element yi da xamna ni mom seen liguey gëna japp de quoi mais element yi dal ñoo manki xamna ni quoi
2: serviceul seen ñi ngi sentir seen nekk ci Touba ndax leg leg da lañu genn ñu tassé ñom waye nak fiñ toll ni dañoo amut ay element ndax ma ngi fatlikou bamay doon xalé kat mo sañu genn gis men damay daw ci kër ga dañ service de sene ngi ñew service de sene de ngi ñew bu ko defé ñu gaaw tour ndox mi di wala jël auto sewal def ci parce que bu su fekke wala xan jaan sax dañ lay bindal keuyit bu fekke ndox mu sal dañu wala force bi dem ni dañ lay bindal keuyit ñu fekk ndox am bedd ne la ko def li force am bedd sal dañu la ko def li parce que set setal wa service de sene du mom kep quoi parce que ñu nekk ci kër yi ño war di saytu set gogou parce que set dafa bax ni ngay lek set ni ngay nan set mbedd kene wara ci tour ndox ndax ndaw boko touré ci mbéd ñi ci jaar day metti tank ba bari na Touba loolu luñu wara jog la service sen ñom da naka boy xol fan yi bu ñu jog lekk yi lañu xol ak bitik yi mais war na wax ci loolu daal nan leen dibali yok sen personnel mu gëna bari dama xamul nak ñom dawe non koor yëpp gën ñaan leen daal ñëw fi mais gën ñaan leen gis mom wax dëgg yalla parce que man na presque 6 mois gën ñaan leen gis daal daal ñëw fi ma leen di gis ñu xol njaay yi xol bitik yi après ñu dem xol lekk yi set japp yob ñu service sen dem ni mais fan yi mom gën ñaan leen gis mais nan leen yokal element yi daal xamna ba element yi bari won mom ay jambar loolu wax deug yalla
3: yeur na lay ziar ah man de wax deug ci yalla yag gu mom fi waye durant at yi ma fi def doxo gu ma ba gis leen fen wax deug ci yalla man xawmo ne sax service sen amna Touba parce que man service sen bu jëkkat dama da gis ni dugg ci biti yi dugg ci kër yi mais même fi ne man bo mo wax sax sen service fan la ne ci Touba xawmo ko bo waxan fan la ne ci Mbacké xawmo kon daal mom manam man sen taxaway ci Touba daal wax deug ci yalla dese na ki ci man lool bu jëk nama len don centre bu jeuk ak nama len don gissé Dakar par rapport ak Touba gi mom du ben mom wax deug ci Yalla Dakar mom fo tourner wa gis sar dizaine amna yo xamanteni sax dawo ko même bo dem jaay kan amna yo sax dawo ko ci ne def sa place ngir sar waye fi mom wax deug ci Yalla malidi ci keur yi lepp ci keur gi mais do gis musuma gis sar dizaine dug ci bir keur kon mom sen taxaway ci Touba des na bu baakha baakha baakha baakha lekki ñu don jaay lekki da nga don gis sar dizaine ñew saytu yo xol len mais fi ne do dox ba gis ben sar dizaine on dal da melni Touba mom ak Mbacké sa rédigé am fi
4: ñu ñala gis trap man ci amna la ma naxari ci TV tamit ma dox yi ni tout ci mbéd lool mom bëgg na ñu wax ci la baaxa baax baax sa rédigé parce que da ngay dox yor ci yéré yo xamné ma war julli jaar ci ndox mo xamni salté la yépp dañ koy wara soural lool mom amna la ma ci naxari mom su dess ma gënni ma dox do dajé ñu man damay dox di tourner ci ki mbéd bi waye gënni ma dajé ñu amna ku dekkon suñu kañ nak mom dañ ko affecté légui waye koku mom ku ci far la won ba mi dekk ci kañ bi jigéen ñi ku ci massa tour ndox da lay ñew ba sa biir kër fekk la bindal la kay ni wa depuis video yi leg mom santri tuma len mom
0: mangok loli kon di ñenn ci askan wi ne fi ci Touba doon joxe sen gis gis ci yeen digg ak service d'hygiène nak diñ ko daan faral di gisee ak ni ñu japp ne xeyna war na ko mëna doxali ci dëkk bi loli nak lañu doon joxe sen gis gis te jitek l'école gi ñu doore won xibaar yi ak Pape Sarr loli lañuy delu ci waye tay ji dañuy dem ci nday soxna nday wa samb mi ci defu reportage mom nak ma nga won ci waccay wa way juru ndong yi nga xamni buñ tollé ci waxtu bi nak ñay song fa ñuy jaayé kayé ak ngir ca waccay wak saag yak yu ñu mel loolu la defu geussu ñu andado tewlu ko
5: radio
6: KBFM
5: 103.7
0: kon ñuy jéglu bu baaxa baax mu melni kon élément soxna Nday Awa Sambu Gueye bobu kon jappandeegul inshallah rabbi loolu dinañu fi delu ci kon dañu dem fofé ci bitim rew wax ci tourneb serigne mamour mbacké mom serigne muxtada bi muy def loolu nak ki la di serigne ki di cheikh ki la di papa sayer mbay joko na jek serigne cheikh amar ci sun xibaar bi beccé gi mu léral ko fañu toll ak voyage ba ak itam lañu fay waaj ak loolu lepp delu ci na ci ñu andando téwlu wat ko
5: wa papa jerejeuf comme niñu lako waxé won demb rek gannaaw bu la nuyo nuyo mbolem auditeur yu radio université cheikh ahmadou bamba xam nga demb ñi ngi won ci saragossa saragossa aussi di parti bu am solo ci tourne bi di dekk bu mag ñu fekk fayit kenn ci jëriñ yi muy serigne abdou loudeur mom serigne modou mamoun ñang ñu ñaanal serigne modou mamoun sunu borom wacce yermande ci kaw par nak yexi nañ nak ci Barcelone Barcelone nak buñ ko waxe xel yi day dem ci Catalogne Catalogne nak lu mu wuté ak Espagne du rew mo xamné dafa mom bopam dafa bok ci 17 provinces yi nga xamné ay commune yu autonome lañu am sen président am sen assemblée nationale am sen culture bop wa Catalogne am sen lac am sen identité bu mu melne dañu wouté ak li nga xamné ni moy Espagne waye ci biir Espagne lañ nek Catalogne dañu am sax pap sen ay loi wu bop am nak ay barab yu am mana di dëkk bo xamné dëkk tarix la rawati nak bo ñëw fi ci Barcelone Barcelone bi nga xamné ni moy capitale Catalogne mu bari fi ay barab yo xamné ni bo xolé bâtiment yi sax ñolay wone amna tarix bu yagg ci dëkk bi laata nak ngay ñëw ci bir dëkk bi ci dëkk bu yes bi ak immeuble bi ak gratte-ciel yu yes yi nga xamné mom mo fi nek mom la wax na dafa bok ci 17 régions autonomes yu Espagne am nañ sen gouvernement généralité am sen parlement am sen loi waye nak du dëkk bo xamné dafa mom bopam du dëkk bo xamné dafa mom bopam dañuy amna nak jabonu ñuy laaj sen indépendance comme niko basque dan defé mouvement bu am solo bo xamné doom dañ doon laaj souveraineté totale pour Catalogne mom bopam lool nak yakarna ne kuy top actualité bi xam nga ne won ay ciow lu reuy ci jamono ay Podemos ba mom mu mujj exilé lu yagg doon ben professeur bo xamné mu jité won mouvement bobu mujj exilé lu yagg waye mbir yi xawna dal legui xam nga Catalogne am nañ langue officielle bo xamné dañu koy bok ak espagnol yi waye amna yit langue bo xamné langue catalan la nga xamné ñom ñoko bomal sen bop ñukoy jëfëndiko ci sen biir administration waye diko jëfëndiko aussi ci biir media yi waye diko jëfëndiko aussi ci barab yi nga xamné ci lañuy jàngalé identité espagnol bi nga xamné mo dajalé diversité culturelle bobu wala tradition bobu nga xamné ni mom mo am do démé Andalousie wala Pays Basque ak Catalan nak mom limuy ragnéko mom dafa am histoire bopam ak ay fête traditionnelle bopam comme le Saint Jordi ak sen lek bop ñom influence yo xamné dafa joggé ci Méditerranée bi ak ci réwu Touba bi Méditerranée ak réwu Touba bi muy wone nak wouté go xamné amna ci sen wal xéewal digënté ak Espagne ak yenen région ak fuma lay wax ni lu melne Basque waxna la moy Bilbao gën joggé nga xamné ñom dañ doon revendiquer sen indépendance don tek ay bombe mu donon xex bu metti sen digënté ak Espagne waye légui nak dalna ba légui Pays Basque mi ngi bok ba légui ci Espagne Catalan aussi amone mouvement bu am solo bo xamné jogon na mom di laaj indépendance totale donte ñom am nañ sen gouvernement bop am nañ sen président am nañ sen assemblée am nañ sen loi am nañ sen culture am nañ sen langue diko jëfëndiko ci biir administration bi diko jëfëndiko ci biir école yi diko jëfëndiko mu mom lool nak bok na ci li taxone am mouvement bu am doole bu fi jogon ngir laaj indépendance bu Catalogne waye nak bu jul soti mais am nañ autonome comme 17 provinces yi nga xamna ñoo nek ci Espagne Barcelone nak pap machallah dekk bu rafet la bo dugusé li lay ñëk marqué moy taxu kaw yi yu yes yi nga xamna dafa moderne ak ay gratte-ciel yu yes waye bo duggé ba ci biir di wara jëm ci boru gare centrale bi di nga dajé aussi ay taxu kaw yo xamné boko xolé da ngay xamné taxuko yu yag la mu melné ciosanal dëkk bi fofu la ëppé motax amna ay quartier yo xamné ñu bari dañ fay dem diko visiter amna fi cathédrale bu mag bo xamné aussi ñu bari dañ fay dem diko visiter catalan gogu nak lañu ñëw fiñu toll ni passionné fé jéxalé tourné bi fi ci Espagne parce que dañu wara dem Belgique inshallah waye muy étape bu am solo ndax képp ku wax Espagne faw di nga wax Catalogne faw di nga wax Madrid nak ñu ngi Barcelone wala ñu wacc waye dañu jëm Terrassa Terrassa nak dafa am kër Serigne Touba gu maga maga mag lool moy particularité bi ñom sax ñi ngi naan kër gi nga xamné yor nañ ko amul ben kër go xamné mel nga nonu fofu nak la Serigne Mamor mom Cheikh Mohamedou Murtada wara ñew dajé ci ak Bokki Talibé yi c'est presque à 30 km de Barcelone fofu lañuy dajé tay inshallah tay lay inshallah ñu ngi dogé exi waye fofu yit la ndajé mi tay lay doon ci ngor ngi inshallah kon pap ñun dal ñu ngi Barcelone jëm Terrassa fa lañuy dajé ci kër Serigne Touba gu am particularité bi waye dal Barcelone dëkk bu ragné ko lo aussi xam nga ci walu football ndax sen équipe bu mag bobu nga xam léni ragné ko na ci Sénégal ba lañu koy supporter waye Coupe du Monde bi passé aussi ñu fatali ko né Espagne boko gagné té li ëpp ci joueur yi pap ci équipe bu Barcelone bi lañuy football donc une très belle ville bolé modernité bi ak it nak tradition bi bo xolé dëkk bi da ngay xamné demb ak barki demb sen imam liggéey nañ liggéey bo xamné ba légui mënu ñu ko soppar ñu ko bayé nonu waye nak fi jamono tollu aussi ñu koy jëma mengalé ak dëkk bi ci nga ni nga xamné moy infrastructure yi waye pap garab yi aussi amul ben mbedd boy sen té fessul ak ay garab amul mbedd boy taxaw té fessul ak ay garab pap mbedd yu maga maga maga yo xamné pap lepp ay garab la machallah lepp set la ma ngi fatali ne Saragossa église bobu nga xamné dañ ko soppar ji def ko li nga xamné ni mom moy juma dem nañ fa ci suba mais bo fa démé da ngay gis ni carrément li tarikhul islam deug la d'ailleurs buñu bo xolé ci internet bi da ngay gis né dañ lay wax né rek lolu échange culturel bu amone entre ni nga xamné ni ñoon ñoy musulman yi ak chrétien yi muy église bo xamné bo duggé ci biir sax ci ngay gëna yëm ci ngay gëna jommi waye di nga xamné li jeexatal l'islam aussi feñna fi kon pap xamna Babacar tay mom dafa xawé japp tuti ci karam tuk rek dinañ joko ak rabien inshallah sen mbokum talibé Cheikh Amar andak Babacar Tia way ci yoonu Terrassa ñu ngi fi ci Barcelone pour radio UCAP FM
0: sant ko gërem ko mom Serigne Cheikh Amar kon yéggal jamm inshallah rabbi étape bobé nga jëm bu sobé suñu borom suba papa sayar dana ci joko ak yow su ko defé nak nga dektal ñu tamit fofé la ngeen fa gis ak la ngeen fa fekk ak liggéey ba ngeen fa fassiyene amal and ko ak Serigne Mamour Mbake mom Serigne Moxtada mbokk yi yeksi nañ ci patch gu mujj ci xibaar yi moy li ci yene kay yi ñu ci and ak papa sayar mbay
6: UKB FM
7: li ci yene kay yi
6: papa sayar mbay
8: bismillah las quotidien yene kay ma nga xeyduna xibaar la xew ci Dakar ro kon ndox ma nga xamne kon jaaxal na lol ñi xam ko ñoom ñu daskan yene kay bi ci seul natal bu ay moto ñi ngay teumb ci biir ndox ma jafé jafé yu askor ñi nga ciy dund Ilimani Dieur Mohamed Al Aminulo yene kay bi xey di fessel moto yi nga xamne kon jël nañu ko ci gouvernement bi yene kay bi ne ap plan d'urgence la ñu ci tambali ngir mëna taggal le Dakar ndox ma l'observateur quotidien yene kay ma nga ci ndoxum Dakar ba inondation ba yene kay bi xey di focc ay cadeau ne kay danaka ndox mo fo xol ma ngay buj jafé jafé yu askan ñu ko ci dundu yene kay bi xey di sacci lam fa taw ne danaka ben bes bo xamne kon témer ak fanwer ak juroom ñaati ay millimètre ndox yo xamne ko touru na fa yene kay bi nekay danaka bi moy ñettelu ko patch bo xamne ko ñu ko ci dundu lu mel yene kay bi xey di sacci lu jëm ci walu ko tarixu ndox nak askan lañ ci dundu ku ci ne ak jafé jafé yu jankontal nga ko ci enquête quotidien yene kay mbundum Dakaruma ne ndaje mu jëm fo xamne kon def nañ ko ci primature ginaaw lu jëm ci walu teumb gi nga xamne kon Dakaro nga doon teum nguur gi jël nay batoyam ngir baral to ci walu taxaw gi yene kay bi xey fessel natalu Ilimani Diori jek ñamu ci andal ci walu wun mel ak lu jëm ci taxaw pex yi nga xamne kon def nako ci plan d'urgence bu jump bo xamne Dakar lañ bëgg walu ci walu wun mel sun natal ngoy batay di Dakaro crimé ñom tam l'info crimé ñom del ci nañu ci ginaaw taw wi nga xamne ko amon na fa Dakaro yene kay bi ma ngay teum capital ba danaka fo jaar ma ngay buj dem ak dik bi galankor yene kay bi xey fessel ba ci ay saret yo xamne kon ñay jall doomu adamay ci biir ndox mi sun natal tangoy yi fessel lu jëm ci walu BRT bi nga xamné mom itam du ci bari ci ay bisom ay jamono ji ne ñinga ci biir ndox ma yene kay bi xeydel sa ci jafé jafé du ñuko ci le soleil quotidien yene kay Dakar ak ñi nga xamné ko ñak nañ seen bakkan ci walu taw bobu le yene kay bi ne kay danaka mënono wax na guddik di ber japp altiné gu metti lool la Dakar dund plan d'urgence régional bo xamné ko yene kay bi ne nguur gi jël nay pexé ngir mëna dimbalé wa Dakar ci jafé jafé yi ñuko ci dund parcel aseni yene kay bi ne askan wa ngir rek man leena walu tax nak jamono ji ki xam ko momodi njitu rew mom demone na jale ci njabotu ñi nga xamne kon seen dom ño ñak bakkan ci walu kon ndox mi yene kay bi xeydi wañi lim ñi nga xamne ko ñom ño ca faatu sun natang way len libération quotidien ñanga ca lu jëm ci walu ka capital bo xamne kon kenn mënu ta wañi xar kanam ba yene kay bi ren Dakaru ginnaw taw bu bamu fa jaare ba noppi kay xar kanam ba yaquna lol yene kay bi xeydel faatu lu jëm ci walu kër yi nga xamne kon danaka yu ci bari amnañ ay jafé jafé ndox ma lay buju ban ba ak lepp lu jaxoso ba nga xamne kon taw ba indil na len ko sun natangoy nege jamono ji amnañ lol ay jafé jafé ñaari bank yo xamne kon yene kay bi ne ay jamono ji kay ay faux ordre de virement la am lu toll ci milliard bu tegal bo xamne kon yene kay bi ne digënté Abidjan Dakar lañ ko lubalé sun natangoy xey afé sala lu jëm ci politique financière ak gestu gu mon ko tay def point actu quotidien yene kay ma nga ci riposte bi nga xamne kon moy fippu gu nguur gi def nañu ko ci ngir jamar lolou jëm ci walu mbëndum Dakar ba yene kay bi ne ndox ma lañ bëgg gëné Dakar al aminu lo yene kay bi ne plan bo xamne kon plan d'urgence lañ ko woy yene kay bi ne lolé bokk na ci matoy bëgg nañ ko tiajël rom ñenti témer ñaar fukk ben ci ay milliards yo xamne kon nguur gi ma ko cey wajal ngir mëna dimdu lu jëm ci walu ko mbënd mi conseil constitutionnel yene kay bi ne waccate na ñi di wa pastef ak li di seen yene projet de loi bu jëm ci walu pétrole bi pastef ak ay député dugal ko fa conseil constitutionnel kantal té nañ ko yene kay bi ne li kay du gulet sunna tangoy batay del soit vox populi quotidien yene kay ma nga ca taw be ko mbeun ma ca Dakar ak lu jëm ci jafé jafé yi dundal nako askan wa yene kay bi ne kay danaka ñu ci bari ci bir rew ku ci ne jog ngir man ca indi say xalaat ak ca taxaway bu war nako ca def sunna tangoy batay xey wat ci lu mel le quotidien yene kay ca taw bala des ak Dakar Dakar touche coulé yene kay bi ne gouvernement bi indi na plan d'urgence bo xamne kon lu bu bëgg moy dimbalé askan wi dundu gi nga xamne kon danaka man na koy xol ay gënt la mujj diké war Dakar autour APH ba BRT ba yene kay bi danaka lepp am ray reng reng sul na taw ngene bo sagontalu kay ubete ak l'école gi fofu la ci Dakar da nañ ko dakandé ba jëmi jamono ndax fi mu tolli école yu bari ñangay buddi teub ci biir ndox ma sul na taw le temps yu quotidien ñinga ci ubete ak l'école gi nga xamné kon alxamas da nuko japp inondation yene kay bi xey samp ci laaj ne li ba du ci yene galan ko sul na taw yi di wañal lenu fan wër ak juroom ci ay école yo xamné kon ñingi ci biir ndox ma ci kawlax yene kay bi xey di ca leral lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamné kon def nañu ko ci ben étudiant ben ordinateur ci wala ci biir rew mi yene kay bi ne door na lu jëm ci walu deglu ko ci pencum ndaw rew mi sun na tang ñe luñ bet gu mom lañ bëggal luñ bet lu toll ci ñaar fukki jëndé ordinateur yi nga xamné kon mom lañ war na jox ñi di étudiant yi léveil quotidien yene kay ma nga ci Sénégal ak taw yi fi juroomi nit ñi ñak seen bakkan ci Dakar yene kay bi xey du no xibar ne nu kay def jafé deggal askano dundu bi muy pour lire l'essentiel bënd mi ak ne nu koy taxaw ci biir rew Sénégal Dakar jël na ndox yene kay bi Ilimani Diorine yefi kay jëlal nako bopam ngir man ko lijeenti sunu na tangoy mo xey di connaître les rew mi quotidien mom batay ma nga ci ca faatu la ca yaqku ci ay duntuway taw ba ca Dakar yene kay bi ne Dakar kay genné la nga xam kon plan orsec lañ ko mëna mengalé plan d'urgence bo xamné kon Dakar lañ bëgg dimbalé ci walu ko ndox mi pastef ak kiray yene kay bi ni ñangay woté askanu ku ci né duggal sa loxo ci walu wu mel cote pétrolier bi conseil constitutionnel weddina assemblée nationale weddeti nako yene kay bi di sidu quotidien batay ma nga ca lu soxal walu ko fatlé ku go xamné kon ma nga ca fukki fa wala ba février 1993 octobre 2026 yene kay bi dina xamal ne ñaari jooni ci ay numéro yo xamne kon tarikh du ko gaaw faté ben yon ci lan moy secret bi nga xamne kon yene kay bi def nako di sud quotidien sunna tagoy xey di kagne lu jëm ci wala taxaway def nako ci walum tassum xibar l'informateur quotidien yene kay ma nga ci jangoro waxu ji di difteri sunna tagoy ne lu tol ci ñaar témer ak jooni ñen fuk ak juroom ñetti ka yo xamne kon gis nañ ko fuk ak ben nit faatu nañu ci sunna tagoy diko ben benal gox bu ñu lam ci am Dakar yene kay bi ne bokko na ci ñi ci ëppale ñen fuk ak juroom ñetti ka yo xamne kon gis nañ ko ci fuk ak ben ci geedja way lañ ko gisé yene kay bi ne ke duggu ñoo ci top fan wër ak juroom ci ay ka ndiaré mom mo ci topat fan wër ak ñett ci ay ka Touba yene kay bi ne ñaar ko juroom ñent fi la fété Kaolack amna ci ñaar fuk ak juroom ñett Louga am ci ñaar fuk ak ñent ci ay ka Mata Makkes yene kay bi ne bu fi mu tollé ku ci ne am nga ñaar fuk ak ñaar ci ay ka suna tangoy xéedi sa di ci léral lenen lo xamne ko jëm ci modification code pétrolier bi 700 yene kay bi ne dakal ci nañu doxu pastef yene kay bi xey fessel na Ousmane Sonko ak taxaway bi def nañu ko ci batay le parlementaire quotidien yene kay ma nga ci ndor tek audition don deglu gu mom lañuy deglu ñi xamni ko ñom seen loxo laal na ci programme bi ñu tudde won un étudiant un ordinateur assemblée nationale tambali na liggey ba su natango yi xey des fois ci lu jëm ci walu taxaway ba ak geussu gu ñu ko ci le l'indépendant quotidien yene kay ma nga ci taw bu Dakar ba ak pexe yi nga xamni kon nguur gi ñoko ci def ku ngir mëna dimbalé askano ci lu jëm ci walu wuñu mel l'évidence quotidien yene kay ginaa bu ñuy ndorté né nak ak fraude dafa am ci danaka lu jégué milliard lu yene kay bi né ab enquête bo xamné ko jamono jëdé ñu ko def fofu ci Colaban Kiray ga ci Ndiarém aju sen yene kay bi né wan na dolem deugëntam fofu ci Patar su natango ñoo xey defé sel lu numé su natango yéré di le point info batay ñanga ci alé aymen ak jomay yene kay bi né mo yéré cadeau ka Afrique mom li fu mu toll ni ubina xëd wu yes jëm ci walu kom réewum Sénégal su natango batay del soir ci pexé yu réew mi ñu koy jël ngir mëna soxali walum kom le peuple quotidien yene kay bi jëm ci walu ko wax cadeau yu joonu way tam xoxtal ci fat ap plainte bo xamné kon député Ousmane Fall lañu ko jëbël yene kay bi Abdou Mbaw namuko waxa wa defanako bëgg na yobbu député Pasteur bi ci yoon su natango ni fukki avocat yo xamné kon taxaw nañu ngir layal ki di Abdou Mbaw yene kay bi ni bokko na ñom ñi xamné kon ñoko bëgg layal moy Elage Amadou Sall Elage Mustapha Diouf Antoine Mbeng Bakary Baro Adama Fall Ousmane Thiam Elage Omar Youm Ramatoulaye Ba Bacili ak Abdoulaye Aboubakary Deh yene kay bi ni moy avocat yi nga xamné kon mom la Abdou Mbaw jël yene kay bi batay di ñu xamal né Massali de président bu Union réunir parti bi nga xamné ko yëkëti na ci ay cadeau lu jëm ci walu wowe lay yene kay bi né mom ci bopul nak jël na benen avocat muy Mustapha Dieng dabalé ko ci sunna tangoy xey di fessel lu jëm ci walu taxaway bi benn ko yene kay doon rek le Dakar wa batay ma nga ci ndox ma ci Dakar ak taxaway bi nga xamné kon kilifa nguur gi taxaw nañu ko ci yene kay bi xey del trois té lu jëm ci walu ëllëgu ko politique ci ki xam ko mom moy jité parti Ousmane Sonko yene kay bi xey di xamal rek na ma jambal jaaj batay fi mu toll ni ma nga ci yëkëti ay cadeau né nak lu jëm ci walu taxaway bi nga xamné ko ñu ko jëlew yene kay bi xey di ci fessel gisane gu def nako ci sunna tangoy batay di l'exclusif fu ñanga ci walu ka taxaway bu def nako ci inondation yi doon bënd ma ci Dakar ak yene ji nga xamné kon nguur gi am nako ci ngir mëna dimbalé askan wi ci jafé jafé yi nga xamné ko ñu ko ci jankutal direct news quotidien yene kay ma nga ci ngobum xel kom ma di xamle rek né Cheikh Amar Diamon no jéké mom fi mu toll ni def nañu ko mu nek jëwriñ général sunna tangoy xey di fessel ap natalam ci tolu dugg bi sunna tangoy yenen batay del ci nañu ci walu taxaway bi di source a ci conseil constitutionnel ak lu jëm ci walu ko lu dé di code bi nga xamné kon jëm ni code pétrolier ak gantal gu gantal nako député Pasteur vieux yene kay bi xey di ko léra sunna tangoy yenen di yor yor ñom batay ñanga ci le régime bobé nga xamné kon conseil constitutionnel dak nako ci yene kay bi né li kay danaka doon lo xamné kon lu bét ñen ci askan wi la li nga xam mo modi bëgg bëgg askan wi le conseil constitutionnel tay gi tek fele yene kay bi tribune ba tay mom ma nga ci lay proposition de loi bobele ak lu jëm ci jafé jafé yi wa pastef ak ñu andal am ngir rek mëna jalalé loi yi danaka lu ñu yob ci conseil constitutionnel gantal ga fessel yene kay bi xey di ko léra suñu natango yene don rek bok ci le républicain ñi ngi ci assemblée nationale lu jëm ci walu criminalité économique ak financier bi nga xamné jamono ji de ñi ngi ci wut ay pexé ngir mëna xol naka la ñu mëna def wo man ci indi ak safara suñu natango rémi sport la ñu koy jéxalé ñanga rek ci lu jëm ci walu ko taxaway di verdict tribunal arbitral sport bi nga xamné ñi ngi koy xaar ni yene kay bi ne jamono jike ki xam kon moy jëru jëre walu ko tagal yaram ci biir rewum Sénégal né nak Sénégal wajal na bopam bu baaxa baax ci layo bi wara dox ci digënté ak Maroc ci tass su mbokk ne kay ya ngok di dañu nak insha
7: UKB FM li ci yene kay yi UKB FM xibaari
9: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
0: Sant ko gërëm ko mom Papa Sayar Mbay mi ñu doon jàngal li ci yene kay yi mbokk yi loolu mooy li tax xibaaru guddi gi ñu def ak fàttali ci li ci gënoon fess.
7: Groupe de communication
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Bokon na li ci gënon na fess ci xibaar yi ñu ko dooré won ak bataxal bi ministère bi ñu denk walu jàng ak jàngale mi ci réewum Sénégal bind di toxalum nak ubitek l'école gi ñu fasiyene avancéne won amal suba loolu nak mu yobbu ko ba fukki fan ak ñaar ci wéru octobre Pape Sayer Mbay liral nañu liko waral ak li ciakuté fi nga xamni kon ak kilifa yi def nako ci ak randal gi lañ ci bëgg ak loolu lepp tewlu ngeen Pape Sayer inshallah rabbi jombul suba dina ci del ci xibaar digg becc gi wax nañ it ci lu jëm ci walu jafé jafé askan wi jankontel ci jëm ci walu yoon yu bon ñene fofé ci yoonu daaru nak ay atangi ñukoy jambat té sax lañ ci gis moy la ci rax moy ay accident yu ci faral di nemé ku lu yagul dara ñaar nit ñak nañ ci seen bakkar ñu ne nak buñ ci jogul dinañ jog waye buñu jog wenen xéetu jogen lañuy joggé tewlu ngeen len ci xibaar yi kurel gi di xalaat santé né fofé ci mbacké ma nga yobbon nak ay matériel ak itam lu jëm ci walu ay garab jéglaloon ko poste de santé ba né fofé di barabu fajukaay ba nek ci mbacké dimbu mu ne nak jot na nak ñu taxaw len ndax lolé ñu fa gis nak buñ len gën ta taxaw nak askanu fa yewo bari na way nak poste de santé bobé nak dafa déllu gannaaw tewlu ngeen ci di Cheikh Tidiane Ndiaye kaddu yu mu ci yëkëti waye kaddu yoy itam ci len di Abdou Khadir Ndiaye ma jité barabu fajukaay be deggal nako néna poste de santé ba ngay dundi jafé jafé tewlu ngeen ko budé délégué de quartier ba nak néna loluy dugulet ndax ki la di wax Cheikh Tidiane Ndiaye ma jité association ba dama fay ñew nak bari na di len jappalé waye tamit némé ko ko saasu na da koy def jëmelo ko ci ñom tewlu ngeen ko ci xibaar yi wax nañ itam ci batay ci lu jëm ci walu li tiji tek l'école gi loluy waral nak ki la di soxna nday wax sambu def ci reportage waye da melni jappandi wul budé nak lu jëm ci walu taskati xibaar yi nga xamni dañuy faral di yëngu nak ci lu jëm ci walu li la di way xarala yi waye tamit lekkale seen bokk ba fexé bi lepp lu ñuy def rek mengok dekk waye ñukoy jaar la ci yoon demon nañ nak di ziaré ko ki di Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdou Khadir mi ñu denk cadeau Khalif Général des Mourides mom Serigne bi rafet lu ko lol waye tamit ñaax leen ci lu jëm ci métier mi ñuy def muy tassum xibaar tewlu ngeen ko ci xibaar yi budé lu jëm ci walu service d'hygiène nak sen digg ak Touba niñ ñen daan faral di némé ko nak lu ci bare bare ñuy faral di ñaax askan biir ñu samonté ak ciet loolu nak am ñu né nañu leen daan gisé nak gisuñu leen noni nak lañ japp né nak moko waral muy nénañ nak effectif bu ndaw manam nekk gi ñu nekk ci dëkk bi seen lim dafa neew lool motax mënu ñoo matalé nak gox yi ci bari fi né waye nak ñi ngi saxu ñom nak yu gëna xol askan yi waye tamit gëna saytu lañuy def ndax ay lorang rek lay juuf tewlu ngeen ñen ci ñom kaddu yu ñu yëkëti dem nañ fofé ci Espagne jokko ak Serigne Cheikh Amar ki doon jokko ak mom di Pape Serre ci xibaaru dëkk ba ci looli lañ leen dëkk laatoon muy tourneb Serigne Mamour Mbacké Muxtara bam fay dem ñi ngi ko tejeek li ci yene kay mo né noni di tag ak Pape Serre sant leen gëreem leen di sant Baye Lar Sall mi ñu newaloon ci machine bi Mohamedou Mustapha Ndiaye mo leen doon jotali xibaar yi inshallah rabbi redaction bi di leen jox rendez-vous suba buñu jullé tisbar ba nopi ngeen fassiyene ci and ak Pape Serre bu dé man ma leen di jox rendez-vous suba buñu jullé timis ba nopi ci waxtu wi ñu fassiyene ci andat woy leen di and ak programme radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba programme bi day wëyeli suma juggé Baye Lar Sall dina ko wëyel dooré waat ko ak Jali Batul Maraxib bi ma yëkëté ñu fanan ci jamm jërëgen jëf

0: فزا عز الملك وفزا بتسليم كل ملك ذلك فضل الله.
1: ايكاب FM.

0: مساكن
1: سمو من آه

الذي قد قلنا هذا

I'm a man.

മാലിനോട്ട്

ஏழாவது

0: الدار يا باخي.
1: يا من يجلس الدار.

UCAPFM 103.5.

ఇదే అలా నీ హిమదాలయమా.

Yeah.

ak ñu wax taala ja jàngi na ñu ngi jàng te bisu tam xarit.

Amen.

Hallelujah.

ہر

Oh,

ಅದೇ

sax dañ koy outal morom bes bi day melne dañ koy outal lu den lool legi suñ baye lool ñu sétal ko kenn waxu ci ñu dema dem ba japp ne kon le premier la nga nara def le 18 kay def ko le premier fa lañ jëm te serigne fallu mo won ñepp ñu dajé fi community bi yëpp dajé fi way mën nañu delu ci kenn ku ci nek ne kon jaruko ñun kay yor nañ parce que safar yeb moy dajale li ngeen yor après ngeen lek ko Nelson Mandela anniversaire am bu joté ay soppé na Nelson Mandela xam nga nan lañuy def ñom bes bobu Afrique du Sud bi nga xam na tay ay zulu ñu nga fa di xex seen ay morom africain te Mandela bimu génné ci kasso bi loolu ñëkuna téré bëggutuma gis nit ku ñuul kuy wax nit ku xex ay bëggutuma gis nit ku xex kuy wax nit ku do dara ñun ñëpp ben lañ way bayiwul won xel ne dañ dem ba jëmmi jëmono am ay xéet yu nekk ci mom di xéx seeni morom nit ñu ñuul pour ñu genn complètement ci dëkk ba te bi apartheid metti ñoñe ñoo leen doon jappalé gis nga yëf yi dimi wulbatiko kon da ngay am ay seut yo xamne do xam nan lañuy meli ëlëk li dem wër na mëne bu fekkon Mandela do am bësam ay soppem dañuy xey Afrique du Sud set ñi neew doole ñu leen di taxaw yow sa kër gi kat wër nañu ne dang ko bëgg miré mais mënoko ñu ñoo mirel lako dang ko bëgg saket mënoko ñu saketal lako nga xamne dañuy xey di def ay action yu bax bisu anniversaire ba def ay action yu bax nak yemalé ko ci sa bop togu sa togu yu bax yemalé ko ci sa bop man jappana na def ni commission sociale bu Touba ci kanam dem ci penku bi dem ci sow bi dem ci beut garnar ak beut salum dawlu suri fekk fa nit ño xamna ño magal gi bu joté duñu yek sax ne magal la wala bok dañuy dajé ko fofu ñew ci pinci yi ngir ñu dundal magal bi seen kër jox na lañ fi yow nga jox leen lepp luy berne na leen tok leen fi ci pinci bi dajalo leen yeen ñep ngeen magal ko lolu mo ëpp solo sa plaque ju rafet yi nga dajale snapper yi ak yenn la wax yenn ci samba mbayam kat yi ñu nekk ci sa kër gi ak yenn ci reporter yi ñu nekk sa kër fess fa del mu melni yow rek yaay magal te nga baye wa santian yi feulé garar sax bu ñu ko ray ba pare yamo ca nga diko wone lek kenn du ci titre yaakar na ne déplacer won lool yépp yobul ko ño xamné at bi yépp mën nañ ko bañ gis barke cheikhul khadim at mi yépp mën nañu bañ gis mission at mi yépp mën nañu bañ gis ginar gu ñu njoñ ba ci yamo aju ñu tek ko at mi yépp mën nañ ko gis dedet ay décès rek la ci gis te dañuy gaddu sen show ñu fi wa luy ndey nga jël li nga yor yépp dem ba fofu tal fa say wañ def di commission sociale seigne mourtala bo seigne abdoul fatah ñu dund ko comme ñiko ñepp di dundé donc folklore bobu nak day dem ba day neub jaamu yalla gi te ñepp xam nañ sante ni mu amé doolé gis nga ñun luñu tek luñu dal ñaka sante moñu ko tek li tax serigne bi tanal ñu fukki fan ak juroom ñett na bu ñëwé luñu sante yalla doyul mom na ñepp ñew sante la ko borobam ñun at mi yépp dañu wara dëkk ci sante ñun ñun bu ñuy nelaw dañuy wara sante bu ñu yéwo dañu wara sante jambat li bari na ñaxtu gi bari na te liñu yalla defal wërgu yaram kep suñu borom bu lako may kep dom nga jog mëna doxé say soxla tok fi ci radio bi di wax ñepp di la dégglu bo santul rek goré wo raflé wo xifo maro tawteo sante ci jëmmé bopam buñ ko doon def té nañ ko sante ñu dool la no kon ñun luñu ñak sante ñu koy def xolal jangale mi sëriñ bi indil ñun ñu bu ko jël def ko lek naan pokeré fo ba faté loolu en permanence ñun seconde bu nek gis nga suñu noy gi bu yégué bala mo wacc rek jundi yoon war dañ ko sante buñ goré barke cheikhul khadim sante gogu warna tax kenn ku ñuy tuddu serigne touba waro woyefal jaamu yalla mais ñu dem ba bo wote jaamu yalla sax mu doon folklore ñepp ñew te da ngay japp da nga wara dem rek parce que serigne bi neena na ñew nga dem ba yow xamo sax lo fay def bo dem lo jarul ngay dem jaruko kon lepp lu ñuy def te diko wote nañu koy évaluer parce que lolu moy tax mu mëna jëriñ ñi nga xamne ñom lañ koy def lolu